Nyago kana sigirbi. Baba ko kana sigirbi. Hayra ka ko gona go ije. Ka ko hima ka kuy chow. Chow si bara magi waka. Yaral wakiliyo. Wa haw kuna. Umma bay ganda di. Anat kali jamaire moyo da hando. Umma isa ka indi salakar.